혼나지만 혼나네 혼나지만 혼나네 혼나지만 혼나네 혼나지만 혼나네 혼나지만

gonne go dumela ga se ga botlhe. Re ka ya rotlhe ko kerekeng, mme ga se gore rotlhe re badumedi. Jaanong a thapelo a rona e nne gore morana mme nkgolola mo go ba ba bosula. Mme morena o boikanyo o tla itisang, o tla lo itisang a ba a lo femela mo go yo bosula. Yo bosula ke ene di a bole. Moretsi a re kope moya o itse bo gore o re thuse batosenolonika e nne wa boraro e nne dithapelo tsa rona ka letsatsi le letsatsi. Moretsi le ga o ka kgona go e bala tsatsi le letsatsi temana e ya re ditao le ditumediso gore e bone go tia go a tlhokega. Moretsi re se ka ra bolana, re bone go tia gone re mo loetong, ga gona ope utlwa go dulelang ruri moo re baeti. A re itlhatlhobeng re bone gore a mme re baeti. A mme morena a re thuse rara. Re go lebogela mafoko a le a tsatsi ke gompieno le yone nako. Morena ke kopa ba ba dumalanang gore o ba tsogafatshe ka moya o boitshepo, o ba nesetse pula, pula ya moya o boitshepo mo matshelong a bone, mo malapeng a bone, mo metsamong ya bone, mo ditulong tsa bone, mo meberekong ya bone. Ke kopa tse tsotlhe mo leineng ke le botshika morena, mogolodi wa rona Jesu Kriste. Amen.

thulaganyo tse dingwe tota tse di tlang di rulagantswe gone jaanong re buanyana ka maitiso a e leng gore tota a tla tswa ya go diragala jaanong mo tsatsing leo e tla tswa le afe. Ke dumela gore ke tla tswa ke ya go kopana le ene jalo mejue le masome a mabedi fela go ya ko nakong ya borobedi pele ga ke tla bo ke boela jaana kwa morrago moreetse metlha re ka ula borobedi wa mogele jaana dikgang ka botlalo, mme ko ntlha mongwe ke gore a ke re tsaya jaana tlhetlhamo e tla re morago ga yone fela ke tle ke gone e le jaana ka tse dingwe gape tse ke tla tswang ke ya go kgabaganya ka tsone mo gare ga letsetsi la gompieno gongwe mo gare ga thulaganya rona ya gompieno, mme morago re tle re lebe jaana tsa rona tsa metshameko. Motho a metlha ga o tla o lebile gone jaanong ke gore a kere ba e leng gore ba kgweetsa ba rona gore jaanong ba re go tsela mo nakong dipone tse tsotlhe tsa pharakano di a dira mo nakong e moreetsi wa me fela e seng hela tse e leng gore tota di tla di gokaganya jaana le mmila o le wa Enias Peter Nanyemba moreetsi wa me ke gore a kere ba re ke mmila o tlang o kopana jaana le Enias Peter Nanyemba Route le gore a kere mmila o tlang o kopana jaana le gore a kere mmila o tlang o tsena jaana mo kera mo Enias Peter Nanyemba e leng mmila wa Hereford Street diroboto tsele tsa Rensburg tse di tlang di tsena jaana mo mmileng le wa Nanyemba Street hela jalo le gone ba re Industrial Street moreetsi wa me mmila o tlang o tsena jaana mo teng ga mmila o mogolo o wa Enias Peter Nanyemba moreetsi wa me mmogo le the road ramp ba re road ramp into B1 towards Okahanja ka bokhutsane moreetsi wa me ba re le tswa le diroboto tsa teng ho ga di dire, mme go tswa mo mmileng wa Peters gona Peter Nanyemba road of ramp moreetsi wa me from the B1 towards the northern industrial areas ba re le one mo nakong ga o bereke moreetsi wa me. Diroboto tsele tse di tlang di gokaganya jaana ho se ya Kutako drive le Dortmund Street le tsone mo nakong ba tla ba tlhagiswa jalo gore diroboto tsa teng ga di bereke mo nakong ka leo bakgweetsi ba tla ba rotloediwa jaana gore ba tla ba dirise diroboto tse e leng gore tota motho di benyabenya bohibidu ba tla ba tlhagisiwa jalo gore tota motho ba tla ba di tseya jaaka mo motho ka go bitsang four way stop moreetsi wa me yo o tlang wa ntlha ha roboto ya teng ke ene tota motho o tshwanetseng a tsama mo nakong e moreetsi wa me. Ke gore a kere ba re go tsena mo nakong e ga ise go begwe jaana ka kotsi dipe tse e leng gore mo nakong e tota go tla tswa go itemogetswe ka tsone mo letsatsing la gompieno ga ise gone le dikotsi moreetsi wa me ka leo le gone ga e le gore gongwe o tla kopana jaana le kotsi mo mosong wa gompieno go tla siama fela ha e le gore mo nakong e tota o ya go ikgolaganya le rona o tla o tlhagisa jaana ka kotsi ya teng gore gongwe ba gaetso ba e leng gore ba iphitlhela mo tseleng eo batle ba dirise matlhale a sele ba go ka tsaya ditsela di sele go ka ya go goroga kwa ditirong nako e sa le teng moreetsi wa me. Re tle re lebe jaana ka bokutsane tsa rona tsa bosa ka boripana moreetsi wa me, ga gona tlhagiso dipe mo nakong e tse go tlang go buiwa ka tsone ga e se gone gore tota go tla na le maruha le leha le ka mololo le bothito moreetsi wa me, mme fela ba tla ba bua jaana ka dipula tse di tlang di letetso jaana mo kgaolong tse di borwa moreetsi wa me. Bona gore pula yone e setse e tla e letetswe jaana mo kgaolong tse di borwa yo lefatshe la Namibia moreetsi wa me, ga itse re tota pula e ya mariga e ya re ba tlaeng gore jaanong, mme le gale ke tla reng ka ke dilo tsa malatsing a segompieno motho o kare ke yone phetogo ya bosa. Re tle re be jaana ba re letsatsi mo motsemogolo le tla tswala ya go tlhaba jaana metsotso le masome a mabedi le borobong fela go ya ko nakong ya borobedi moreetsi wa me, fa le tla dikela jaana mo motsemogolo metsotso le lesome le borataro fela go tsa ko nakong ya borataro, ga se ya gope o ntse ba ile tsebe.

0: bosa boyapele. Soga o latele bohutso wa phatla ya gago. Le TYS FM.
1: Le TYS FM mo re tsamaya go ra jere. Ja ka go tla go ntse gore ja nong nalo wena se re jalo tsela tsa mo re tsamaya go ra jere. E tshe ka nang le le semela ba re bong fela. Go se kona go nya ba rata mo re tsamaya go ra jere. Ga go lohela ge gore re tla tsara ya go bona jana le Ntate Cash yes moeti. Yo ke di belang gore tota re tla tsaya ya gore neela jana ka bukutsana go ya ka metshameko e tlang rulogantso ya the NFA Cup. Mafela bike e no mo re tsamaya ba re metshameko ya tenge ya go diragala jana kwa the Independence Stadium. Go se mona go ntse ba mo shong ka ura ya le somege go joka ya borobong jalo re tla tsara ya go bona jana metshameko ya teng ba re ke tlhotlhanye nyane fela o tla ngwe lopiwa gore jana go kaya go tsena ha khorong hale le go kaya go itita ke ra le go kaya go itisa jana mo gare ga letsatsi ha re bua jana ka metshameko ya kgwele ya dinao mo retse be re tla re be jana tjora tjera ba re re itse gore re re motsatsing la mabane tota gana le megwanto e tlang e tshwarilwe tota e tshwere jalo ke badiri ba madirula a fanmat me fela jo ratse ba re ke Namibia o tle mo retswe me ba ba ileng ba tshwara jana mogwanto mo retswe me jo ratse re toropo engwe lengwe fela e leng gore tota ena le madirulo go ga store selesa fanmat gore jana ngri tso re tota ba ile ba tshwara megwanto mo retswe me motho o ipotsa gore me tota a go tsena mana kong e me a gora le gore gona le sengwe se se tlang se diragala jana kharing ga badiri gongwe mekgatlo e e metseng badiri le beng ba ditoro tse gongwe se toro se sa fan mante mo retse ame e jo ra jira mona go tsa bidi sempiro ke tsapo ke gorela jana gore metota re kgang go tsana mona kong e gata haka ya batho ba ba ile ba ntsha petition a bona ba ile

ntsa mangongore ya bone simusho moretswa be yo ra jere ya re tlatswa re ya go utlwa jana fela ka bokhutsane moretswa be me le ba go ntse ya lotse go ra kere ha o tla o libile gore jana nong khang tsedingwe gape tse motho re tlatswang re bua ka tshwane moretswa me go ra jere irile a re motsatsing la mabane nako tsa momoshong tsa tla ja go itsisi yana fa ba re Supreme Court of go ra jere tsone High Court of Appeal ge monakong ba ile ba ntsha tshwetso moreetsi wa me ba ile ba ntsha kgatlholo gape moreetsi wa me yo ra jeranantse ba ile tsebe re tlatswa re ya go utlwa fela jaana gore me tota tshwetso e ileng ya ntshiwa jaana ke kgotlatshekelo eo ya Aforika Borwa mo nakong e ke efe tota e tsamaelana le kgang ya tautono wa lefatshe la Zambia yo e leng gore mo nakong e e sale fela jaaka ha a tlhokafala ngwaga o fetileng ka kgwedi ya sete bosigo le go bila le gompieno jaana ga ise a batle a hitlhiwe moreetsi wa me re tla tshwara ya go utlwa jaana ka kgang ya teng mo nakong e sa fediseng pelo moreetsi wa me ke go la kere ba re mo nakong e le gone mo tsatsing la maabane ba re go balela fa bolaodi malatsing e se gompieno bolaodi jwa ditso moreetsi wa me ba tla ba tlhagelela thata jaana mo teng ga dipego tse motho re tlang re kopana le tsone moreetsi wa me ga o gakologelwa sentle ba re go ile gana le kgang e nngwe gapele ya bolaodi jwa ditso tsa ke komanin ka bokhutsane moreetsi wa me jaaka ba ile ba re ba tlosa jaana kgosi ya bone kgosigadi ya bone re ile ra utlwa jaana ka bolaodi go gongwe mo bokoni mole a ke o kwa nyama ba ileng ba re go tswa jaanong go ya kwa pele bogosi jwa bone ga bo tlhole botsalelwa go tla tswa go ya go nna le ditlhopho gore jaanong ba re go na le bolaodi jo bongwe gape e leng Riku Traditional Authority moreetsi wa me le bone mo nakong ba tlhagelela jaana mo dikganyeng re tla tswa re ya go utlwa gore me tota a ke ka lebaka le le siameng la gore mo nakong ba tlhagelela jaana mo teng ga dikuranta gongwe mekgatlho go na kere metswedi ya dikgang ka go farologana gore jaanong re tla tswa re ya go utlwa jaana mo nakong e e sa fediseng pelo motho a metlhe ba re o setse o itse gore bogodu jwa dikoloi moreetsi wa me bo setse bo tla bo tsweletse gone jaanong bogodu jwa dikoloi ke seo se e leng gore tota se ya tshwenya ebile go setse go tla go tsweletse moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka go tla gontse gone jaanong ba re ke tlhagise jalo motho a metlhe gore ba re tsatsing la gompieno ga ke itse gore a o batla go tlhaela therisanyo e tla tswang e ya go reriwa jaana mo parlamenteng tsatsing la gompieno jaana ka di 24 tsatsing la gompieno jaana jaanong re itse gore parlamente tota o ka etela teng o ya go itheeletsa gongwe o ka e latela jaana mo maranyaneng a Facebook tsatsing la gompieno hela go tswa ka bo 2 o'clock jalo e o tle o beetse be o tle o utlwe gore mme tota re go ya go rerisa ngwa jang mme kgangkgolo ya gompieno ba re ke yone e mo nakong e tautona wa lefatshe la Namibia gore jaanong o ileng a tlhoma letlhoko ba re ke mang Re Brian Aesop gore e nne ene Director General of the Anti-Corruption Commission moreetsi wa me jaanong tautona ene a re nna ke batla yo jaanong tota le ga go ntse jalo o tshwanetse gore a ye go amogelwa jaana ke parlamente moreetsi jaanong go setse go na le ba bangwe ba e leng gore ba setse ba le kgatlhanong le Brian Aesop moreetsi yo e leng gore tota mo nakong ke ene Director of Financial Intelligence Center kwa Bank of Namibia moreetsi jaanong tonakgolo e leng la yangura re o tshwanetse gore a tla ye go mo itsise jaana gongwe a tla ye go mo neela jaana parlamente gore jaano parlamente e tla e mo amogele moreetsi me jaanong ke gore a kere ba re go tla nkga go sa bola go na le ba bangwe tota ba makoko a kganetso ba e leng gore ba setse ba supile fa mo nakong e gotlhelele ba sa mo batleng jaanong ga ke itse gore tota ga e ntse jalo e ya go felela jang le gale tseo le tse dingwe gape mo nakong e e sa fediseng pelo maa ke tla ke go neela jaana tlhamo e fela e tla re morago ga yone nna le wena re tle re tse jaana tsa rengwa tsa metshameko pele ga re tla bo re ya go tsaya jaana dikgang tseo.

Bara basetsana ke mang a sene a tsana mo re tseme tlhamo ya gagwe mona tsena ga di tsira wa yutla gona ja nang a e mane mona te jang fa o le modiko bong me fela ha ile gore wena o setso tla o tlogile o le ka dina o tsa pedi gona ja nang o setso tla o ba akanyetsa bana go ya kwa sekoleng a goodos goodos goodos motho tla reng gore ja nang ana lona re tlere go le bajana tsa rona tsa metshameko mo le setseng la gompieno. The NBC Marathon Leone se tsa ile motsileng gore jaanong ha o tla bogetse jana gore o tla bona le bo maranyane a mafaratlhatlha a internet mo re tsa mo tsena motheng go ya ka di platform robot se di farologaneng mo re tsa mejo gore itse gore ba re gore jaanong kgona go ikwadisetsa jana NBC Marathon online registration gore jaanong ba re se tsa ibulegile me gakologelwa ge gore letsa dilabo felo la go ka ikwadisetsa jana the NBC Marathon ke kgwedi ya Phukwi e tlholomalatsi a le tira kgwedi ya Phukwi tlholomalatsi a le rataro mo retsi wa me ke fa lobo felo o tla kgonang go ka ikwadisetsa jana yone the NBC Marathon mo retsi wa me itse gore tota re bua jana ka sekgala mo retsi wa me ke gore a kere ba re kgona go ikwadisetsa 5 kilometers kgona go ikwadisetsa jana kilometara di kanang di le 10 kilometara di kanang di le 10 a mabedi le bongwe le kilometara di kanang di le 10 a mane le bobedi mo retsi wa me ga itse gore tota wena wa re ipala ha kae a ke 5 kilometers 10 kilometers 21 kilometers gongwe 42 kilometers wena o ipalela ga kae gore jaanong a ona le bokgoni jo o jwa gore tota motho wa bo o tla tswa ya go taboga bo 42 bo 21 10 gongwe 5 gore jaanong ga ke batle go bua gore nna tota ke re ke tsena ga kae gongwe ke tswa ka sephiri hela ke gone gore nna ke ya go taboga 21 kilometers mo retsi wa me kwa kgaisanong eo ya the NBC marathon ka bokutsane mo retsi wa me o tla gore tlwaediwa jalo gore me o tla gone le seabe o tla kwa dise fela o tlo ye gona le seabe mo retsa me tshola a tshira ba re ha o tla o libile gona jaanong metshameko ya the FIFA World Cup le yone ile ya 9 tsholetse jaana e sale go tswa mo tsatsing la mabane ga jidiro tota a gona go ntsenya le kwa fatsing la America gore jaanong gore ke go tswa mo tsatsing la mabane gongwe ke go tswa mo tsatsing la gompieno hela gona jaanong me le gale a na lo yana re tle re ye go le ba jaana mo retsa me tshola a tshira ba re re itse gore mo tsatsing la mabane go le lwa bobedi re ile ra bona jaana setlhopha se le sa Norway mo retsi wa me bašwapa Senegal kano di le tharo go di le pedi Jordan ba ile ba latlhelwa kgatlhong le Algeria kano di le pedi go le fela a jira kano di le pedi go lengwe fela go relang gore Algeria mo nakong e ba setse ba tla ba fentse gore jaanong mme re tla tshware ya go le ba mo nakong e sa fediseng pele gore me tota go ya ka ditlhopha tse ka di ileng di a tshameka ka gone ke dife tsa Africa tse e leng gore mo nakong e tota di ipeile mo maemong a a rileng gore di a bo di tla tswa di kgabaganetsa jana kwa pele mo retsi wa me Portugal ba ile bašwapa jalo Uzbekistan tan kana le tlhano go le fela England mo re tsamela Ghana mo shong kgola ke re buse go ngwala tsitsila ma ba ne ka thero tlo go metshameko ya teng ile ya tsameka mefela re ya bora jana England mo retsi wa me ba tsameka maleka kgatlhong le Ghana le fela go setlhopa metshameko e ile nya tla kwa bokhutlong mo moshong wa letsatsi la gompieno jana yanong ha ke ntse ke lebile metshameko mo gare ga setlhopa se le sa Colombia le DR Congo ke re ke bona jana dipone di timile mo retsi ke ra seng dipone di timile me dipone di tshuba ha ba ka ya stadium go tswa kwa kgakala jana go bonala tota motho go le lihihi gone jaanong ga tsitse gore a ke gone gore ke dumele jalo gore gompieno jana go le lwa boraro a motho ka re go lwa bobedi go bone bosigo ka go jaanong mo nakong e ke dumela gore ba ile go robala metshameko ya Colombia le DR Congo ha e hela e hedile moshong wa gompieno hela nako nyana e tange ka 6 o'clock a gore elang gore yaanong bone ba ya go robala bosigo jwa le wa bobedi jaana tshona hetsoga mosho wa letsatsi la boraro ke ile ka re ke batla mateacher a geography gore neela dinako tse gore me tota re go le ga go shela kae le gale ke tla bona ke tsaya gore dilo dingwe hela motho di a bo di tla di itlhalosa mo retsa mme le gale motho o batla go netefatsa ka bone ba itsa mape pele mo retsa jaanong ha o ntse o tla o lebile metshameko bo go lo thata jang ha o leno o lebile England kgatlhong le Ghana o lo bona gore go le ga go mongwebele gongwe letsatsi le tlhabile hela ga gona dipone tse di tshubileng letsatsi le tlhabile go monate hela mme ka hano ka go le bosigo yaanong moshong wa gompieno yana ha ke tsoga
ke bona metshameko e tshameka ya Colombia le DRC ke bona go le busi go jaanong ke ipotsa gore me jaanong a ga bo go reela gore letsatsi la lwa bobedi ke gone jaanong ba ya go robalang bosigo jwa letsatsi la lwa bobedi tshona he tshoga mosho wa letsatsi la lwa boraro le gale Colombia ba ile ba shapa jalo DR Congo moreetsi wa me ka nno e lengwe fela gore fela metshameko e ke ileng ke a tshoga jalo ka 3 o'clock moreetsi wa me ke simolola ke bogela moshong wa letsatsi la gompieno gore lang gore naga ke bolo go tshoga moreetsi wa me ke bona fa Panama moreetsi wa me ba ile ba latlhegelwa kgatlhang le Croatia ka nno e lengwe fela go le fela gore lang gore tota metshameko ya bofelofelo e tla tswa e ya go nna mathata moreetsi wa me bogolo thata yangwe yone metshameko ya bofelo ya the group stages ke gona ga motho go tla tswang go ya go nna mašwa jaaka gompieno jaana bona hela ga ba re Switzerland ba amogela jaana Canada moreetsi wa me Switzerland ba amogela jaana Canada ka ura ya borobong le gone Bosnia Herzegovina ba tla bo ba amogela jaana Qatari ka jeraka ura ya borobong le gone mo bosigong jwa letsatsi la gompieno moreetsi wa me jaanong tsatsing la lwabone hela jalo utlwa hela gatlhe ka 12 o'clock bosigo gare masigo a ikgaoganya tsatsing la lwabone gore lang gore ke gompieno jaana ha masigo a ikgaoganya gore jaanong he tsene mo letsatsing la lwabone bosigo jwa gompieno moroko ba mogala jaana aiti a ke gompieno ya ke gompieno jaana gore lang gore gompieno ka 9 o'clock ke jaaka ke buile Switzerland ba mogala Canada Bosnia Herzegovina ba mogala jaana Qatar ka ura borobong gompieno jaana jaanong lwabone gone bosigo ya gompieno ga masigo a ikgaoganya go na le metshameko e kanang le meraro e leng gore tota gongwe metshameko e le mene e shwantse re nge tshameke jaanong moroko ba amogela aiti kgona haiti ka ura lesome le bobedi mme le gone Scotland batle ba amogele jaana setlhopha sele sa Brazil tsatsing la gompieno.